0: zaman din jiyar jolo kawo modaka doro boho lame kura kura shinan njidi taptin amana yi 1991 to 1992 mai na majalisa nan alo damde a watu wata treatment plan to ala so sarin njidi damu a boho lase ma da shi ti za sai ya nafsa fato soro inji shi ma da wiring to do gwange 1 2 3 da samma so inji mura ka ti hadu shirin da kozu soro bulairo gain ande na shanje nan problem da yayi ma ba hatta kawo mura ka da shi no inji ande no ne kurma kure oba hai tanko sa Allah sallan samnya ya do diri pompom la shawa kurma ga mi an gaudin ka sarti mi sa Allah sallan sanin tanki lan sabtiya do faida tina ma mura ka ke do an jiri buksaya runzulon pompom masoro hande ya sama son jiri jin har dunun zuri suka pipe sa Allah sokalti yo dai alhamdulillah shi gwamnati zamdu a ushuro tirna ba na shanji kan zai nguruwa ambe ya wajiriya da yasa wanda yima dai gwamnati an gudu yana wani gwamnati fu shi dai wani kurma da yawa waktu bai kwa son rokso ma jiri a dai sai waktu bayan dai shi fu shi ma da dai ala hawa shi ma da galan nguruwa ambe ya wajiriya da mura da zana ma taman da din dai gwamnati rawo tirna ba awa jiriya da kada sun na shahadi tirin bai alama bai zuja ma nguro san maso inji afima sai dai kam da handin pompom din ba
1: yon gubunar waja san kurajin misal lon na da broland bai ma din bai na da kuma dare isa nafsana ma duro gwamnati ya do awon gawayo dauri la da na da bron ba ma duro ya da so tirina
0: Allah ya alhamdulillah kurma shi wata treatment plan zamdu litan dawo treatment sidiya zujin kuduro nguro sai ma aturo a wuri tiliya lita kurma idu nguro da sama so sitimba dai wani nguro sai ma da saduro ngalza a shi ma da treatment sannan zuwa zai dai ku na bulin yoti din guda dole sai lita dole njiri sa sa ya zuwa ne sai lita da sasaraya kurma da zuwa ga wani nguro a duburo aje suti dai kun gura yarwa kuraduna
1: lita da murade
0: lita murade tana sai kuru overhead tank so masa sarayno nado ne overhead tank ba din sarar sarinno a yanzu ma ya dai notu a odere sai mako anno zan dan sarar lita treatment jiri tangarza sai ya zuwa zan nguro sai ma da ka kallo a wazana sadi
1: bulade lokton ade
0: bulade ade nim kuran su tin guro ai ade ro kati kati kurazi
1: kare konoilan karangalan jiri kare jiri ade duro magana suraka wa ndiya kan gawai ko suna lafiya na do ne kukuru findi shaka su tin an kazin je sorin fanda na fanfan kaza an je shi no ultina misalo a wadda ne kata for gwamnati da Lagos na dan bai kuma na jiri wata treatment plant kuma jiri alodan mi borno ya de gede ga bular kurazi na ila wata kurtu suka kuma hata ci da buji zina kuro mina wala ade da murade tana yaro da
0: alhamdulillah ade da murade tana amma shi Kano du damza an da damgum ko zana dia injin da kuma an da alowar maya alowar ma shi man yin da kurawa sai chalawa damsa in a yanzu a waka da guzai nai sai ni niki ma sannan ya wade buruman sarin da anden go kan de folar ma tunna ma kusafi akan na wandalan dai wanda ya da suka gwamnati a bon yana kam so dutra nan guro expanding to dun guro ajafa ajafa suro yarwa in kada a wotuna dai a washi ma da gwamnati farak su
1: ndara
0: soro wiring chai bai to do ndara soro ne zakar ma gonya na sha kuma diri fulai wasa wala su a da guro da wulan cero inji dai a da ro rokti ai conjunction nguzi har kuma sai go solo sa wala so a wuturo a ciro da inji da nguro alle jin ba duro a washa jin zuma kaske a wani so ba sanna da kuma da gwamnati hu da a washa da ai kawo da jino kuma da Allah ne rogatu
2: gila adu ko konto nguro gonje current sura faraskram da ni wacire yelan futu she zanden zada zaksana ide a wa gidima gwamnati da sidin da lamadun injeri kun don zuwa ma kaske gayyono daje Allah sun karo lan karantana wazu daje kula chef lezina ta nasmaro ngawdo ni rijido ne hangal sun goyi so die kare burni ya kare zina lan daje judo ni ngawru suro burni yero ilan da suna ma da train na kara ta nasmaro tirana ta nasmaro

0: Ngelah amir shetima mkaka flei doni paranzi show barne. Daje kuro tu temangana a shi kaurindie sana bure de karantina karantu soro zo la ye kuro fal au indi au ya kau gonyen kau doni lenye kada haure da ike kuro faras kram di da andip kuyo kuyen duro. Wani mare kam sai andi lokto la karantin ma mu du da karin sana. Zolwa mane sibru sku fal diu lar fal sku fal diu arak sibru dilan ranu kawin. Aye ndalan nan de nji kan zai da fandin bol gai ka ndungum do laila gwamnati nan gai la talalla an nji mo da katte da ma loktu da allan ngurndo sonan nan de fandin ranum ga mi andir su ma nguru makasar atar go kam la gana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum babun wace
0: wace ran duma najin ala chabri colorina aye nji mo da katte fandin la nji boli
1: andir ndasu na kwanza moda kate ba bohole ba wahalan karai ande tunga kutse la ku wahalan yana manan ba on bare
0: ngila nyura askun yana ala chambri ala kaskesa ala chambri bula kor kolore sendi moda kadde mai nji bohole ngai de mai so nda yon. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Naam du fandiye
2: Abdullahi Muhammad fandu
0: Abdullahi Muhammad gurey
2: wai da mwalin tole
0: aye moda kan lanji gwamnati la boholin
2: ne inji wone gonde na ne gwamnati ne wande falinde sasere mai sola sakana mai ci da jimba ka kunzana
0: man ndai bol dinga jiri bol suna na fato latin mada
2: ne gwamnati
0: fato lan kanimi afon pomin ishin
2: ba na ni yimla ishin ba
0: ngila askin
2: ne kuma ay andero gwamnati ro da gurundi ayi andai andero bana bol jima da andero sangwirai
0: ngila Abdullahi nyura askinyana bot Abdullahi landa chi bot ronya walti yana tanya nda kuya kwen ratu faras kram dani wachirewi kuma loktu ni sa arak reta kakal ratu sa arak reta daji kwa pilla faras kram mai dro walti yana faras kram de wachirewi kuma ndia karanta ba de mollo no ma modu doni klalan zan tanya nda shi ma murada doni jikin zai kuzubku sasirata kuru adema tanasmaron duwa ndo wana wasuhi surufan zelan fandwe katapa kirturo mrada ikwai loktu doni surubrini ya rwaidu urajin lan na adoni mburulan pasal gultinama adilan riwatana madin kasin na agade so duro riwa gultinama ada yadwe adema dee dalil doni nilewaya kuru adema dalil doni brini da waltim choto brini tiyelan a daji adiye rosutki misal lar kriya gade

0: Pasal da tidna lan riwata na maso de hawrun za a ndiro china. Kuro loktu doni awashima ade tidna lan. Futu doni ngawru doni nguro lan da suna maso de nji kanzai kusubu fondon zai a ndiro misal china. Denye kuro botu kirantu say falla india gwenyana kila aye zai loktu alan. Na shayin jida son dinne hawrun za suwa fantina. Da jina da nyena lan kuro ndiku ya kwenyan. Zadende pu ya ade ngawru doni tanazmara suru bini yerwelan. Nguro doni premia lan danama. Andia sha zandenye na klashi kazi yugutu na maadelan. Sana zandende da sana ndiro ekata da jingo sana doni burusale keda.
1: Karantu ndia bini abuladia ya umakana nguro premia iwekil karapkara deo karantu ye. Hayaru putu babunu gulema idie nji ade masala dopa ndiena de. Wato sado mai na maje kama moda katare sa gozu su dana da ngurwa do yimdin yerwan dana da kun ngurwa ngawo shima dilan ngurwa do na sana da yimde 91 ne da ngun kwazna yo ji shi injin do sade rex kama pumping su din da su 60 da kun ngurwa do gaba daya ngurwa do birin da makolle do nguro din din do asali wayarin sadana da manji shima da kila dam doyi kama dam za ka anza chulume yayi buron pompom mojoni yata pompom dun dare njiri ishindu isu dare pompom dun ganana ganana ganana njiri ishimba ishimba ishimba rowolzu dam za ka anza asali surori mita isapchin na mbeimarei mita riburo soturi ya nji ishindu makuru ganana mita riman ishimba rowolono chang gilan ziru sadwe injiya da kullum pulutin pulutin pulutin pulutin na ringalan da cha injin da buroi ma da rex gozu in ba ma injin shi ma da cha gozu in ma goza saudi sai amari mari sari sai amsori dam chulu sariya injiri shi no lono tun pompo min dia dam do mita ero zubchi ya dam mita eren dam chulu sari inde isa dam kuruman dam kam gana marumba ro dim do injiri shi no lono yo adu injin nado asali yimde mai na maje suure su kanare injin da maintaining sari kuru injin shi ma duro chisana ma cha kwai injin shi ma modern isha modern de parliament banatia ya samin amma da so ma bawo ayanji waja ishin ishin kumaro moda kad misal longuro ndielan awodo nguro ndie premier ino squalan moda kad tenji misallo buron pato piwuro chokoma aku pato pindi manishin bawo adin gaworo wala to nguro bulindi chama moda kate mana baman bare nguro sakana irimare ishin bawo adi de mana mana indo adin ankaro cha gwamnati de tindanji alawuya anji kura raksi kuma maro jiri company moda kate buroye saudi chida chima asin na da moda kat kuma maro company shima da Kano son be yayi zawalin lenimi na kwalta so pisain sai ya bozu ngo buron chida adin yimadim kukuru walte yerwa da san maro pompom dian gai kun nime ai ishin no waltum wayarin andero burin sarro dimin ndawuna ndia sutain wallahi shi mangalau cha ade yudu choro ma wundu so putajin kuma maro ngo kes doi kidine ya da kambo soro nji doi kuma boholle lazai na ngilaru lazai ba batiro lazai batiri shima suke samma so kidi ne amma samma kwasa shima shima nguzu nguzu nguzu kuisu ke kila litari le ni mau son kes shima de mero lono aduna karo njilan sanada nji shima de andero nji shima de sa sa ngilaru awozaya dai ishin no walja pompom din ishin ma kure alam mangai cha sokol zanya kurunji moda katte digi ima nji doi boholle de pirti digi ile mgonu ma nji ngayi maare alam duma kwa luma manpaida jimbawu awanki madimin man kumpago jimbawu kuru ngalo deza ima bapi mbasen adi yo suro umani msuro awadi mkwaltiri putu kama gulima idie kano lango harungo kilele sarina chashie kano idie ero damu kama amaro mana damu yira idima kwa leudo tayyana buroi andiya sunna da yishin ba da shi dia ingila zina ma kwa da shi kuma boholle ma har kwa na putuso awula jiri dabba yaro faidajin amma ala ro kam duro ngelewaro gaskiya ku
2: da adududo ne kuma njido shi kuma dam au alo dam de njido sabcin ma da rasubula da sukin baro wallan ma misal lo gwamnati da ai sidiya
1: misal lo njido ala udam miyari yerwa da sitin barro montuma monjin ba unji shi ma dungu zu har kaltuma bula mazuna na awu azuna da shi ala wurumare

0: boza sendi brunza so da habtu ye a karuntu loktu foras karuntu ka ya sundwa ngurundwa da ci kuru adema modudo ni kuyara wa matapa en guno jiji adai do so foras kram de dalan modwa kunya andan dia so rokro habki ye lamar gultina ma adaro lora ma mai da ci futu atata ide loktu banna bar so wonde da furmi sui bunu ta jani kwando wa uma nan dira foras kram da ita ga kikin zon de furum gata sifir uskufaltiyo la fal uskufaltiyo raka sifir mukamla pandena. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa
0: rahmatullah. Naam nduma na jindan bo
1: yo la no bypass ya ma je
0: gana ko num dami
1: yo la minu bypass na po
0: la minu bypass in
1: naam
0: naam nya karnya ba la minu
1: Rasulam ku tungure mare. Ade. Rasulam ku tungure ku tungure pallai bazo bypass yare sa taro nai jetti yare sa uro ala waro kutwa. Pallai zo ala waro kutwa mo sunna da mai janja kiyo no wa kam gai shi to yi da isa na da umta sai gai na yi ko na da aslan ale ka da kotar kompuit har gore malaka kale ya samu ko labo. Lokka da gwamnati
0: ba tsoro bana mara ne da kuma na ngaina ayi gultino sagde nguro kwata sagultin
1: a oya pompo mara ne pompo mara ne gozai
0: nam na
1: goni da goni ni gutsi mai har goni malaka
0: ta innovation causes trouble or remains solid
1: nam tamaru ma je wallahi tamaru mo jambo
0: na shi ma da tati
1: na shi ma ta ga na le ni shi ma ne makam da gambon da le tare shi ma ran ta sar jina lana ka
0: mmm
1: yin na pe mare tu furin yin kam bai fa ga sam ma ti furin yin ya le nan da yin kam bula rufi dan malana ka sai
0: amma ayo na da gana ngai dro gana kura kuruwa
1: a ga ku je har gone isma na kanta suna har gone ya malaka kala har ya sam ma mana na da faina na faida ma ba sam sun na waro mun gida
0: ngira ala karantina da walda tuma ngana loktu walan amradan da karantina ngila laminu nguro bypass zawal doni innovative min gozu litari doni chuna malaka challay nguro bolore duru saatina daji nasha ngayi min kuru pedro lokos min suli zawal gultina maadin za samu rada zina loktu doni kama zawal bypass bagaro to kozuna ma dita tana nan da na shacci ma da kalatu to assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: na'am ndu fande ndu kala dole assalamu alaikum aha zawalim da kutu musku fandi ma ndi abone. Assalamu alaikum.
2: Hello.
0: Innam.
2: Ba ba mun da wati.
0: Kiliwa sile.
2: Na ka wati kai le na zo na ko da zo ga ka zai yare.
0: Yawa ka zai ka zai.
2: Wuya ko. Kun ku duka kai mane ma ku tur ka kai mun ta pangere na ku tur na kuma am na ga bare ya zo wa zo. Ko ne ga jage ma go muri ga jage na da ga jiran amma zuwar ka zai da kare ba wani matuna murar ma na lore usin wa sai yin gunje da ni na to ya dreba ke da rinya bobo
0: ai suru
2: ba to ya ba to ya dreba
0: ba to ya dreba gure na da bom
2: telarin telarin
0: telarin
2: duka ke ta ngoro da telarin dar man lai ga sarwan ji fija lai ya ko jo an telarin ga wannan dar man lai ga fa amma din ne mata an dai kan marka sai da lamar bare ya ma
0: ga telarin telarin da sakin
2: Telari ba telari ko lama musari telari
0: yo nasha musari
2: ndi pija ah ndi ari fi onan dare man lei musari ga nan lei gare gare cheu le telari lei ga nan lei to dare man lo ale suno tarar bara ndi darajo boromae kima ndi na la ko ko ga na ti le kan ki ne ga ye dare man lei gare ba ba bo
0: zawal ki yuba garam don
2: a de dia ba bona
0: amma kuma shi da madam do ni kuma kazi am gaje ganna malam shi ne
2: malam saya macam anda bawa nanda
0: Nam tu bangun lah doktor dan anda kerana no si cuma dia runding gerup sana ada awal dengan ada faham ya oh hawaradi.
2: Baik dekaya bula.
0: Abi am so le da alam guru sa do non ma wurin ga wala man kai dan ya mana mana ni na do
2: alam guru mana ne ka bare bodar alam guru kulli ne an de bulan da yana da sai das ma alam guru ne mi ne
0: ba bu ade do amma misala shi community de amule no bi alam guru dio do am so da alam guru do sai awa be ka tafo gai na buru la mango ta sandina ma do gozen ba ade do lamar da isi bannati ada kurun do so kan lafije
2: kuma sa lokaci bare da ni sa ba da bisa ta mana sai ya kai kallakin da rabe da don zaka mun kije ya
0: ta wada ade yi aula ade
2: da kallakin da ni sai katab gozen ba
0: ni ayen kamlar da yi ayen duna mai yada ko jin gwamnati da yi ula
2: ba bano bismillah ba bano ngala kalewanci no
0: ngala ala karin zan nan wal zai tuma nan lokto Allah professor yaumi shea ndia karin jin no jami huma nan mamre burolan bare da teranaro kallafi zan ade ido alai kaske zu katafa a gotu bare sonda sadina mamariya da alafara suka ndara sonna liman amse kadar suka na wandawa nan minaru yendo malum shaada kuro chaide walta isaide ngai kadar kulzana prescription gonyena haworin gonyena da Allah ndo aw ade isu kwaiman watide kwaye man kam laso ci za lamar dilan tarayro da zai daji loktualan longorotin gwamnati duro wanda sun bari gwamnati da sambi soro kutu jami'edu rasulu mata da almawa shurutu mata ga tafagozu da malum sha da aula faltu da lardada kwalza amsa da katin za safsaya Allah ndo isen na isa assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Naam, ndufa ndi.
2: Naam. Kuma konto kwa hiyo anyo pia.
0: Ba konto nya kirinye.
2: Jamini yuburinya bula dea sama soro wa chile.
0: Naam, dade.
2: Andi lindai, kutu ni adu kila bosefa in mana. Kutu kin alumeni bosefa adu subda. Eriyan de consume an isa shara sub to frazaya awogab cho wul byron di yakso an de rokotzale da kurunga waden slab done kotamile loe maru moton juza kalza kolza tzale dai ni shara loro resimia kamla mukola loro ma manja kala sa wala sa kallo kunti isu isa ya kawo moto fa data fonsi loro na wa refugee da yi sunab da tuza kalza kawai fertilizer tuza kozale zai byron diak ande makuru chai bai bai roma mai nore sare da kuruna de kuna laza zururo sadu kozale zai karu am najeriya awala abiya zaza kawai da zai wallahi sunab sunab da tuza kozale kawai awo gwamnati standa kawai kanza kozale zai
0: abba konto aje da ngai kala kala lan wajin wala falso awun disorwa
2: bi akrimaro ko taminore lorom leye leye ar isana re shara saksan wala sama o shuma tso ko
0: nam
2: mo amso isaya slabdu goza nan da lame do dai aw gomnate
0: tsanda shi sai isen de suron zalan kam kala za wutuma so baro ai sai
2: anon we sha yumla shi kwalin be su fa bai zona area re mana akwa shara ma sai isa so do mai shi kala ngi mana da nan fa zan dai ya wa ni kawai ala rashin fiji na kone supervisor da wa da ciye na kai dan zuwa duniya da me shi da gwamnati ro ne ya kuwa da ha kuru complaint for me sai kama wado ne na da fraza ina lan zambe suron dan shi da kamla ro sai ya soru supervisor ya satuna kan taulan din shak muko un sarin sai ro duniya wuri ne wuri sai kama fallu choru ko ya forin ishin forin watin duniya wuri kan taulan din shak muko unun kamunduro kamunduro din tinji uri goja din tinji goja shigo dume ni sabe
0: adin na shayi
2: amun de ade yone
0: adin na
2: na sha costume din
0: nam
2: na sha costume bi an na kruma gada costume din tai tau foto kine gida maye na ne do kamwa din din na shi ma ado o complain no sai ya sai lai dume uri sai ro sai no kamun fon do wallahi bi awo ju ibada yi fanje kam dino ga na wa wallahi kamu doni aini tira da su din tadan zai ba shakka marun no gozu do tinawo Hamudro sekia do tuwe uri fori shuru sabi.

0: Și cam o fel de ce de andi ma si ma ro zi ga ko sha to na na den ne wuri shi ro adu ga ne
1: yo ba kon to kuma na sha awo ado e gullu malan kurumin ai kuma tu di arawo ai lokto alan wane
0: shi ya shi management bo so fa e du fanza a a da en isa ka mawari en dai na den na wurza en dai sama ku le a wani evidence alo bien da din baro ne tu maro mana du yema na ne
1: na mi sai ya kuma dan ya so ne
0: kuma abia u custom ina kasa na bo hotel
1: gala
0: ni ne yer man na kasa ba kuma isa ya yi wani kamo ali inde na ban na zai je sama kule
1: gala ni ra so yana ba kon
0: ta alaikum
1: salam te mangana shi general manager posify loktualan shi ai kurin jinno prescrum da are konta ngoro gonje wanne ga shi kaurin za hapsu prescrum da ne kutunin gulle kila cidawo done cidaram dia da ji kuru awala done na shatlan wajin ne kilan zalan bayan da fatina da kauri kontoy da ji ndaraso ne lezginaze an kulasi da ji wani cidaram da doctor landa kranzen no ldo noma ade zor tulan kara na shandelan shi kaman zo done kauri da sai dana lan da ji shi hukuma de kaurin za kalaktiyan be ya cinan de kata shi loktu shiroye isu kala azor done sandro tetnama adelan kaurin kalaksin ma kalaksin adama doctor done kuma cida haure de audone lipsana ndusoro loktu ayim para chenzile la taranzuro pen kondode la jifatu gurunginaire andie chinna de kata. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam buru tujani kondo andatu
1: kiliwa ndu kila zaulien
2: si Aisha goni Muhammad Murali Manti.
1: Aisha modu kurunuma
2: modu sama kanyuro kila daro yuri nungano
1: kila ndasoye
2: bariwi malumshaya bariwa lamar
1: na malumshaya bariwa kuma awoga jigana sun wajin haure fatina da
2: aha na awoga tantuna ndo zaura tarin da su kwani sallama rai sandi sa dino ne ngira na ce singa la bariwa ndo bari ta ta ta awoga ndo ya ali bari sa ndo isa awoga kungu da jan malumshaya ita tsiga ne su zai na awara ya fara fara kika aina karo an kurani su ga tabbas da sanduna madina algaban da hatta ngomu ya da tabi ya tsaka da gano ya ri sai ne no alan goro na alan goro zan yi alan goro zan da aka yi masa wannan da
1: jere
2: alan goro zan shi ga sai yi na yanda ga su ta su sanduna da malin ta ara su ta sai yin da awan da da karo gana ma da tsaka kan garo sai kuma ran ga sai da ban masa aina karo sai kuma da awan malin ta ri yin gunna ce ko zanar rajara
1: na'am
2: ko ko zai dai sanar ko zai nin da goza mu Qur'an da riya ai ne shi folin da go an sare ya a dalan din ne da shi ta
3: sa
2: da shi do bare mai yin gunna ce ko zai sai bare da ke sai sai bare da ko da sun malin shi ko a ke zai yi ya isa mu ko da sana sa
1: sa su kyanle awar kuku ade ala kaskeze tonga na doctor ala nya karnzanaro
2: ana karnza ta ce doctor dan na bare ta ce an ya kare su dan da re kulumina
1: ngira ya shi ya sai kana dia ala hapsa first come doni kotunun gulle kala ka zai don malam shaye homa na mamrelan karntun da su ben sadin da jawai kutun zuri karanga alan so biska biskan toyalan zolwa mana ya zaman nilan turin amsodo sandima kuma kilan zafai turo ka kashira bundunza ngai fatwa ifatwa soluna karalan fotogozana dinar 13 sa adi duro wulja da ji ta mana a hudu ada krizana amsodo gwamnati sanya fayi tudulan ta maso tulu ande klande feyensa cizaya aw da awngila jin aw banatin daje adanan kaduro shi hukuma na duni mamre kaza talanze doctor alan ande krinjin holono mu dalamar adro katabla kota mamre tulonzo ngiyaw jira dede wajin na gade so mamwa wajin dajin da mai laro katabla tunwa gotun da malam sha ade sandiya na ta aiti dalamar ade dareramu kodoro kurun to fara skram da ne kotun gulle la fara suka botu fala india muena lenye anjukuna kana wulten wulte ya fara skram da goye goye.

0: kusa din ba domin siyasa wa ya bila bila ga sana anya kallo ne rawon ga idiyan anya rawon ga kalaku irin sai ya karnye amma wani ne yin wani politika din ba ko sa falbal sami ya wasu tana kullon da cidanya ya daban din da ranan din din duba ya su din duk ana san ya su din wallahi fa Allah ta'ala amma wani rasa din ya tsarbi chairman din be yemma din be ref din be gwamna gwamnan din su ba da wani ba usali na da gaskiya ku ji ne
1: na na shi sai kin ba da limit
0: wani martin bare mungunan bare martin bare no ban martin an yi karo ne da la mungunan bare mun je mungunan bare kwaya ku ji bi kula ne san maza su wani musko jira kwalla mungunan kwalle ku chai ma ka je ganna da bare kula ne kamalo
1: nan babu ne ya kare
0: musko bare ha sawale no an yi gwamnati katab goza an yi awande baran yana kisa
1: babu nun nya kringana wolono ma kumindero gajigana nan barem kumar gajigana kulombe
0: bazo zuna dawalin kujan bazo so kuma kulli an dai shi ala ko ruwa na fe da an ga mun ba yana ne ka tabo da an dero amma din na gare fe da mini sai ka ai nun mai je fe da dawo ne mai da aifai da dawo au akai tada alma kai wahala ta ne za su ja an yi ba katabgom a wanda ba cikin atola to ba aifai da dawo sai ma da ba ne ba ne ba ne da chu su sana amma go ba ne ya da katabgom ba aifai da dawo amma da
1: ngira Allah ka sake zuba bunun to na ko
0: amma
1: ko nun da pantanaro kauri me karantina kutu mero tumangna kamswe laleza na oro alimashuhu ala andiro loro masudu awadu kutu baremai kurido kila atamu meru miya romyo wajundo dabai isi awo barenu madu kupo bodu day awade ala inya kamdoni wade gotumaba ala loro ma andiro sudu ala nendiro awadoni asoro dalila dalan nandiro sudu nade ala kamande nandiro nada asuke ala nandiro kawaks botu huye kwenye ama kuru botu dere assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: naam kasara taranyuma botu madere loktu kala sudu na gana kuonu mami
2: gana kuonu mami alim shabare waina okay aliu garba nguro gambore wakil karab karade ukurntu we
1: nam aliu garba kasarataro ay gullimin kladilan
2: au gullin me wona ma uri bare woduro gullin nade na bare sadin din ambula imbero wona ma bula ma yayi la na yayi kaza da la be ma nan garo walle da malim shaji na isana sayro a washima da sadin da za su ambula ira amna gede ambula ira wollo no yen bil yalla gan be sura bulairin sayya boza nafsa aw falsar an bulai biyen awala falsar katin nan amma sai so gwamnati gune a ka gwamnati dai so ka tafla fal goji do awaye bagaya da musamman so dajin arin ma zahiri awajin do amma na sana gwamnati gullan wa wallahi ibin fal dairi biye sarin kaman da yace zain kare ku don zai san musu awashi mari ya zai sai sai ya nufsa katin dan kanta asuta are shi ma kai auro ido
1: gila askrin yana ni ro aliyu garba uro gambare karantu faraskram kutun ngule da nalan porochejin ala karantana wulzu ala ladun da ronde da wal sudu ala amdan la marade da hunzar luwa ta hada an dialog da lan fantana rosede kazido ni jimi sai dro lo ro mamate karantu nalan tare faraskram doni kutun ngule da rekede Susu amda ni faraskram da boza konza fanua amda ni mutu wa saka kura amda ni boza hala tandaru bana asa dinaru. Nandindia fachara nyin kapsuna da anilewa nkarunu.

Wani ala ande afilla faraskram doni taman kariya kasu yero sunna su ibnu tijani kondo wa uma nan dor faraskram da ita gat kitchen lokki banna ba rasul faraskram de dor ga hen faraskram de sanan za prosa de kare kasu doni a kawo falte dor le niya dalalar da amerika ya rebe skaro kala ne radu falin gere akan fira kullu ko unne lan fallate ade ma riyad doni lare saudi arabia ade kala ne rayar akan fira kullu ko unnan bi kar fallate se fa doni bula mashi ade kala ne radu indin yare ne findin nan biskaro kasu wato loktuba na baro karanto le nye fule prosle kya da krinya ulti ya karanto so dozo la ye sande ta mu andar faras kram dilan ta mun doni kare ya so da gul sen kliwan karno

0: Strength
1: Mix. Strength Mix. Strength Mix. Strength Mix. Kuma da karanta ba da mu wallo na mu paraskram taman kariya kasuwelan garaye na doni karuntun da soro so laye san dia paraskram dro tamu a tiro taman doni kariya so da gulsen sifir uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak sifir au sifir lar sifir fal u diyo indi sifir lar arak diyo dine ranam dia pandiwin zawon dirikata sa gawe andir sundwa na dawa ade mataman do ne kariya liwa diwa ya andir bayan gono assalamu alaikum
2: wa alaikum salam babu ki na dawa
1: kliwa tele ndu fandi
2: kuma abba bulaja kana kirta
1: abba bulaja kana gana konum da hamme
2: kuma abba bulaja kana
1: na'am abba nya fanyen
2: wala kranta man kare kasu
1: na'am taman kare kasu
2: ngo ka su mara fulana ce an ja sha mana yana ce ma niyo mara ne
1: ingala
3: salamu alaikum
1: wa alaikum salam dukula zaulde
3: kuma muktar bulaja kana
1: muktar ja kana ai faras kan tumun kare ka su yero tumun ai gulsa mi
3: faras kan tumun kare ka da tumun galoi
1: na'am
3: galo bi ka shi wallare borno jare dusira kro indi ba
1: dusira kro indi ba
3: akai
1: na'am
3: o horo wallo na ma
1: do few
3: aywa jimeri burinde do few
1: che ngalo ma
3: a ngalo burin sulonade
1: yo tuduma ngalo ngawe dina
3: dina kama nyogul na borno jire yo wa burin this is do few yo wa aombe banjara Gala is zoro zo twalde
1: ndaw
3: era du fitulo
1: du fitulo
3: ta shwal balde
1: aram
3: shwal bal aram ne tamana aram shwal a nera indiro indiba
1: burin ladina
3: aram da
1: okay
3: tamana karaka sai ala ndo
1: ngila nyura asonye na kasadin mu paraskram taman kariya kasuye darasan kalami ta fesus kunno da uwa abba bulaja kana taman doni fantina ma ar kasu jakane a taman ngaloi gade gade andiro burin nadina so taman na gulsana qur'ade mamoroi burin nadina so taman zafanyena assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: na'am dufan dia
4: Abuna tijane Umar Habib ngora gambore wajil karakura da.
1: Naam Umar Habib nya krinyan first round taman kare akasu.
4: Taman kare akasu ala ndara tike zo.
1: Amin ya Rabbi.
4: Ta shinkafa ne kamar sur shawale. Naira dufali yar tuluri.
1: Dufali yar tuluri.
4: Dufali yar tuluri. Kuma ma suron guru en ma. Dufali yar larin sai rutun fara kalaje.
1: Naam.
4: amma kakan noro wallo na ma kakan noro kamar sinera a surushawa ma da dufalin yar arakan
1: na'am ni ayishin kafa da wazu ga na farz na sunare
4: kafa da wazu na funa ta mangana na sha da wannan gai na ta fetare kare din maruku da wadu da fama fitira ke kuma kun da so din mare a yo kurman kamar shi a arum biya da shi kamar arum shi kan da na robbin shi arum din kamar arum din na robbo shi wallahi na yara dofin din din
1: pindin down
4: dofin din din
1: pindin din
4: amma kamar ta san da kurare na yara a dofan yar injiya amma shi arum da man tsukata da yara amma tsata yin da nan maradin din ma har sa fa kurare dofal yar yawa ko kuruman shi a makar da yare shi kan alasi gana a wasu wallahi burona naira dukin dino kuma shi a cikin dukin dindin na wallana
1: inda pindin da wallo no
4: pindin dindin
1: pindin dindin
4: pindin dindin
1: are burin ladina
4: yo da kuma a bu a wannan din
1: yo
4: sai lo da mara duwan kuma da burin da gozan ba burin da gozan ya gana la har sai sa
1: sai
4: a faro su din
1: ba amma kasu duro ga bari zana do
4: kasu duro da bari zan ando sabu gode yo kurman shi kuma ran shi amma bu wanda kura duro wallo na ma sai masar da yake sai a naira 2
1: few
4: amma masar buella da shiro kurkura da ke ci wuri amma kamar ta san da kamar dufal naira ne a kasa kura ma da
1: na'am
4: ta fashi su dan da dufal naira ciwa da dufal nan da yanayin kasa kura da yankara san maso
1: na'am ta sa daga daga
4: ta sa daga daga amma lama har kamar su kasa kura da du injiniyar arakan
1: du injiniyar arakan
4: duk injiniyar arakan lama ya kasance kura da amma ga wuri da bulwala da shi kamar shi wanda da shi naira dukin da falba
1: na'am
4: amma kamar ta

0: shawa nan galle
1: ta hade ko la galle be ta hade num rase num shawa be
0: yo
1: okay
0: nam gala
1: magi
0: nam
1: e guru duni la rak nan be nalan
0: nalan yarun pin dun yarun pin nam suro bula palle man
1: suro bula palle man
0: ayro dalilo gari gari ara
1: ya ndu ho hon ndu gari de ro ndu yi okay
0: nam ay gari
1: guru deri nam patr toje ei dina sa golan nera kisu nala nera mia
0: sai inda wudu
1: nala faya holde
0: batr falde
1: nala kisu nala nya okay
0: uche aiya kariya bila lo baje zana
1: sere bila artum sakade holde nera yari akse sai sala di
0: dan galgala so kolji so
1: kolji so kumara no wa kabu ro huni ko gari dai
0: dan galgala so do
1: sama holnya
0: sama papanya yo kasuro
1: artum to wori ri yeri ase sai dan ma na mi yeri ase to ya sala dilde olo yeri ase ni no olo yeri de
0: ade ro sale ni koroma so yeri akan chose
1: Ah,
0: sai. Gila nyura askrinya na.
1: Wala ngala kalyan kero. Ku ya la gine ya bo yino ke karako.
0: Gila ko ko dima ay sum.
1: Bula mama sa mal borti.
0: Bula mama sa mal borti kuma aunan karam.
1: Ah,
0: nam mal borti di sidi kum dai.
1: Sidi tanda gairi ma.
0: Se kondo ayri ma.
1: Aunan sidi la bula la ko azri me gargona re.
0: Yi ambe tawde. Na manti awai daga na tanan da
1: yawa na da mai to
0: ngira
1: ndero gamna ya fara garbi kire na da mai
0: rushe rushe
1: na ce kin hon ho jaye
0: ngira askan yana na yura askan yana botu bla babula idlan proscrum de de porochejin askran de tendency amdoni proscrum dwa bo sanar susu am dari first ground abu dan ironin dia fajar angin kat sana dan dia angkrono

0: a sun provolgin kuma narin awo gana awo awo misalo gana yena mare awo buware su da nare an ma misalo zo
1: long term benefit
0: da are buware boda zak suna are biya kamso da biya da za shi ta gasa awo buware za shi sai ma mu kon zan zo warin ya zo
1: ade
0: amma look to kadaro basar tena kumbalin t0 wal za andiya kaman da samma dole ndiro kuloro lenye bare da bade kata fare shi ma suka kawa kan buda burzu sandi klan zai aka yi lardu kuma a wanda zak sana ma are kawo ganar amsoro da da basar ten da yi kware zaufa zaya da ya kware samma kuloro walta le za bare da sadiya da isu kware kan budu lardu zan kware isu a wajin
2: ya sai kirma bare so surwal lardu derin a biso gwamnati ya sai rosu ya sandu lokturi ne isa kumbusa tulimba wazina sai yaso tuliya ne a walaso son daida
0: ai gwamnati da zaksuna har ma samar lardin bare maza har da ya kware a gwamnati da sai ro farm input tare taki so kurun futiye so a wala gab suna biya kullun fere suna samma zo sai ro niski har sai ro sidin subsidy har sai ro sidin au raksuna diya har sai ro cin ari cidoro wannan ma lai bare da ya zakcin ba kumbu da ya futu mazan lardin isa tondin
2: malti jani kwadre da jiran mu shamu ishena mana fandi lord ya putu yedin
1: ade
2: ngokuru mana do ni kalangi zannum kazi do ni suropati zukci ne sulhu matu hatta lord da maskima wanda ya kan butu kin so muna den ande zahira wazin go bazan nay bayin kadakla da su da fani nay na shal razu do ne lord da lan kuru min alloran mu shawal jina gwamnati ka tabgo zinare
1: yo a wurin wajin da a wadi tulam diyar waljin kuma nan mun rumiya katab gozana ma attadin ilimu don biya a warazuye ngai na sarai ne biji ran bodam da zangamiya aw restrictions gnamiya a wadin bulamin suluin da la damumin aw na gaden isna mu bulamu gaind ran damumin so nan mun aw ilimu don awai razuye kuma futu adine mana zina da aw indina lan turin shi kuma maslaha da darada turin maslaha shi ma shi ai adu katab adu gotade amdoyin gawaru lardu ya duwa sulwa matuwa adu chodo tawadan za adu mbeiro wano numa teda zibana zi kurukini indi meda wano indarade de awano yi diyan ishin madu sandiro loruro waljin nao ngu soro salan ngu bare mabula me bare de ngu zao pitin sana ama sandiro boda de kam awo diya yi isi gana kaanza atu jiliro waljina man awodin dia isna da tilo audia chidano gin salad kasuro chawdo rolo na monzu saladin ba kuma misalo awodin bare suro lardi ya sanna ma din dupi ro saladin din lardi gade is na logana ro wazu dupi akro waja bare lardi da bi sadin kuru atma yi da nam ndiso na ya ta don rumiya sandidi apimai lardin zarin katafado bare uda bare ro sari banazana din shi ma suka taida zu sandiya banaza har kan budu da sanan zarin sari sandiya su lada gadar satulino wolono kuruson ilmu da kuma razu ya maratuna har sabisoro ko kuralan botin lardi dingila jara yana ro wolono ma wanda shi gwamnati da lardi ma da hangan zu wai kin dawo sa gok chottokalasi kuran nan murmiya a wani gwamnati so ndindi sanya filarin samina samma so lamar kin dawo so ndindi amma cha kwa hangan zu lamar bare ya lokalaksi kuma misalo a wani kra kin dawo ya ce ni da biya suro sanya million fal arudo goza bare ya lo chokoro wolono alai siriya na da sadiya usa uwar najeriya lan tumangana kare chaina maru ya den waljin alai siriya
0: are
1: kai da zuma
0: jire
1: so dalila suka katafabiya don bare maso do ainihi sandiro bana suru niski alan raksa sari kuru ngawo sanna idan a wanda bare zana mara salari riwa so ndai na wannan wa alai sida kalafu nan gilajin gai da sari na wannan ma arabiya sai wa alai sunna
2: gila zoro gila harami kirin tun da so ayya gani ma kanu re da jin sunna dai na lampara scrum dai tamtam ma da brochi jin sauzu lokti hanza sunna dai suku kusa tare ne tanasu andi obayin falfal lokla lamar doni kalangi zakte kumbu surofata yalla daga yau tulo bai adsulwa waltin na andi obayin itaga sana sandima
1: Alan Tijani Adam Waziri malam doyi jami'a kare Kashim Ibrahim University Dara
0: zanna ba kura kula shi agrike tamshe bare yana
2: ngila zoro uso fadu prescribe da landio be kadda ita ga kwara tumangina kula ne da murania iso kretu da falfalo pipillo wero
1: inshallah
2: ngila harami kretu ne so susu engineer do ne konya hapsina unen da first time shi ma da dawurge kula da taro ita ga kikinar wannan da sai kamkawa
3: Faraskram kurabare adu Zainab Alhaji Ali Nandiro itagasu.

0: yirom ngana be na ala na o barra ko kambe ko jom bawo wa jada e trinia kuma duro suro kuma banna ila din kai wa azu sai turya do
1: na'am gila
0: a de dan garin zanya sai har zauro au tarihi ko zana be
1: har nya zo kuma shi lardin da Argentina ba samaro ga dina samaro
0: a dina samaro sai ha au ngalar jimiya kanu ya ko zana command teni me ngulungu leo yawo de kotu gulle me ko zana ya
1: jire ara ta wani
0: ara ne wa ahira fa da kiyar fa dinki ne
1: ngila mi harabin alamin ni ma ku rubutu man da dare salake sanandi allan kuru ane ma batalla loktu gana lairo lenye ishen isha ku an sanandi fuyar kam ya kunyen kauduro andiya kilewan krinsano.

0: Assalamu alaikum wa
1: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kratu uso paraskram duk labiro kuma mai alanda so tuna adata ide kratu paraskram doni duk labiran mahu so dan lokto ade kakalan nan dir kusuto adon yin jimbi hore dura isya paraskram dilan da je nan jiro korwa ala parask kratu ndi binya bladiya ya roza zuzana maso ada lokto allan sahabse da jikuro suru kusoto adoni paraskram do isa raptana lambeji
2: Aisha Muhammad mafani
1: ngira Aisha Muhammad ngoro mafani yawa kuru
3: Muhammad Kamsalam
1: ngoroye
3: Umar Ari
1: nam
4: bana modu Miami ngoro jidari foloye
1: bana modu Miami
5: shiga bala ji kai mai kare fure lodoma
3: ngoro ulare
1: ngoroye
5: tambora ngoro lambar ngoro be kendara ngoro ulare
1: ayo ayo buron ay bulari de kudor wan
5: awu adana de rekadi ko nanka
1: ngela de uso kishero
5: nishi kudo
1: uso kishero
5: Paraleoshe
1: paraskram duklawe ba ya bana nyima kusoto la ya Aisha wa kusoto marondo ngui Aisha nguro mafonia ya bara nguro jidari foloya uso paraskram duro kishero chariya yengo bota ono nafsana kamsele ma ba shuga chariya ya te
5: chariya kujibu kulimba
1: ya wa uso kasaduro Muhammad Kamsel.
3: Naam.
1: Ai kudu amusuru kerem dinda.
3: Ah amusuru ba kan daya do chari gul to. Dole ya hamin.
1: Yo ngaya.
5: Okay. Ka kan daya ndi Allah gulu ma shi ma
1: kuje.
5: Kan daya ma nyir chiro me gulu.
1: Ngila ba.
5: Umar chari du guzana.
1: Yo wa.
3: Odu zawa imbu.
1: Chari sa tayi asa yare kuma.
3: Chari sa dina she.
1: Yo chari sa dina.
3: Chari an ba ron.
1: Yo nda ba ne. Kam ndiri fira ka satana ka samina de. Da dina ko ya chari ni maya. Yo wa ndulan chinyen. Wen dulan cinyen paraskram duk lawe
3: kambramin ma ba shugaban cinyen
1: kambramin ba shugar wa shar kullay fal gonyen ba
3: yawa
1: ah lefal gonyen ba
3: kar mo anya ni
1: ah kar mena ah kuduroya wa shar lefal gonyen ba
3: dai yan ya isha mbodi
1: yon da fanya yon da ka yan da ya isha ngobo to zin gam no kata ya isha nyilan cinyen
2: korobuto burkode
1: ay korobuto burde nye wanon gure ke mini da ay wanon gure ke inde wa shi ga ko anyur kasuri dia ko eh
3: kole
1: ya isha
3: ko soto are
1: koro ne pal palle se inda wonum do ku are ala baras ko koro ne pal palle se min luko uskun
2: ala sa
3: ade babu no
1: na
3: ko soto are kole ba shugaban mbodi me kala kuna da shi ko soto ya
1: ngaya
5: shingo mama kaza nyirma yin kura babu da kalam samduna
3: shi shi mare ka jo
1: yo
3: kamun da wannan da san wani ko har girgiro isa man
1: eh
3: ba sai hangalin ne ba
1: farma ya

0: yamari nanga be yano
1: amma ala kan be
2: ala tari
0: kamai dura kamai bare kam turnaro mama bukaru mai tarihu ma nan mamre shi ma koroda suka daji koronzari tamuturum su mbe yenu awoga na duwonu tamuturum dibe awoga na duwonu
1: awoga na de
0: gai dura kambe mare kam surnaru awoga na duwonu mame bukar awoga na duwonu gai din nasoro mana ilan nguro ye jindi
1: nguro
0: ye jindi jindi ya awoga na duwonu ngomo shi musu ya nyakirin zai jabin da bula nguro mafone wakil zango jimdi ako ar ta magana mafone ro lena ji dari fole ro ga yana
1: awoga na makam
0: what comes in zero ya sha mon kulli mar ramadi alhamdulillah da ama lady magoni yiri maddi yiya awoga na duwonu dai bula imba le shuru mai tarin da shuru mai live ma mai tarin sidi huma nan mun mure ne gada da lati da yau ne lewa cho
2: amin
0: dai to mangana shi ai kurunto so dura koluyen
1: an fata ile zafi
0: an patero to da maro da jingira ne diro askin yana walte na walte na lalle ne to suni shen la an patero gayen da son zai yi a kuske zina
3: mun kamar mai ma
0: Mamet kam sunu.
3: Numar hatoni mare.
1: Mamet kam do amma hatoni
0: ne. Yo.
3: Kam sunu mare hatoni mare.
4: Ko shi do ko zuna kamar
3: da kuma da.
0: Yawa awga na di.
3: Ko alha ne da.
4: Awga na do. Ni dun lot.
0: Ya bana.
3: Na'am.
0: Awga na di.
3: Awga na maro Israel ga na
0: maro. Awga na maro Israel. A shi.
3: Na'am.
0: Awga na di. Ba shi gaba.
5: Awga na Roma ga na da shi manungo.
0: Awga na Roma ga na shi gi.
3: Adam na ni na. Ni ni ma ba ni na.
0: Bula ima yo
5: yadda ba girma yakda Muhammad bor mai tare da gyoso kam da yar kulturo ngu njir zamni mai njir kolone
0: yo waya la kamaro
5: ba kuma zamni mai do kolone
0: yo njide yadda awga na duno mami bukar mai tare din kuma zan shi ma barun zo wono
5: hayya
0: yo ngaya
5: alirma
0: daiwe gabsana kwa lindia
5: afal kulumia
0: yo dina ci sakane ya dono sangami mangala o ba gare ma to ngaya
5: adeido
3: arelo
0: waji gaba dindine ba fofor nya kwali amso de tamde ba
5: dindu kwa fa o denya tamde nya
0: yo yangila mare
3: no
5: batara
3: wali batara wali
0: da zide
4: dire ma san meno
0: go tai mare ngila tayi da ne ndira askin
3: yana wani wani zuwa zuwa
0: for scrum duka la vendara son kilometer biskus kun ta wa fella fm so for scrum dear lunch shuga baba like ai mai nguro la mbora gulni la yulare gulni maro no ngui
5: la mbora yulare
0: ya bana nguro
3: jidari
0: folo ya mamar kamzilum kumararare ya ya shanguro mafone ya rokor foraskan da ita gat kiyen karantu ta mangana lokto ala ne dia da krubnu ne dia gawi ne ro lenye tu zulo kana la ilan wultien wultien ne diro zo wala ye din de foraskan duro gawu koromai kuinu a ka andi ma zamnu inu nda so ye ta mangana ba shuga kuma kan ne diro korondi kolu ye sa korondi kole na ali ne dia se tenaro lenye tu sulan wultien wultia foraskan da goye kwen

0: Ntaro a o fato radio ndara so ne mutuna o ne ka mani
1: a ai so yi bango biya zoro zoro mana amar ba
0: mana de mbeji
1: yo ai ro ngai nya nya ni zo kuma kasarataro
0: a o do a indi indi ma awla so a o kada gultuna
1: liman ya cinda nya lejin bar ma jiro
0: je lejin bashe
1: tina dina janda
0: kuru indi indi ro sambin tilo tilo lan ko partin so aw kara furtu dan be
1: yo
0: yo dai bolbol de am kara aga ga ya sarana ah boyen dungura de romo
1: jiga da ya mamit kan manje
2: kan miomi da kan miomi
1: kan miomi ne kan mum miomi kan miomi ko kan miomi ya zam yan yo nduma ah awe
2: eh
1: awe ah ya shay so gozna
2: yo gozna
1: dai la gana de shima zam yan yi
2: ko la rure da
1: kan lar mi ah mama bukar mai mai tarihu ma na mama dai sheta muturum zo majinon zoriya bulto adiwano zoriya bulto adiwano
2: zoriya bulto ar karin gaduma cewa zoriya bulto ar
1: shugaba dan ya samu kulje zoriya bulto adiwano
2: zoriya bulto wai
1: ishin lejin na
2: zoriya
1: bulto adiwano
2: aye karun zai zai na
1: ayo a shangoya we shangoya
2: zoriya bulto
1: a zoriya bulto adiwano zoriya bulto adiwano wune wune wune wune nda ni kita wannan gonin bisi me
2: gonge skin zoriya bulto ar kalairo zaudi ne zai
1: shin lejin na zoriya bulto ya shela sha mum kullimin
3: rumma
1: kasha ya jire
3: we
1: jire mun zore rumma kasha bi a shi shi ani ba shuga ba
0: abjaya do kultu ma ngala
1: jaya ra kulwin yo ya ba nan da
0: amma abjaya do
1: ya ba nan da
0: abjaya ro kultu
1: yo kultuwa
0: kultu angal darin da
1: nda ya aisha zinda min jin
3: kun
1: kun wume koronde kun wume ba kura bor fanai shi won koro da suka gayeno nda gana mandana nguwa shola da ayi rugultin nunu
2: gana mandana
1: ngushola da ayi rugultin
3: gana mandana
1: mashi mato na kuwa da talimiya sun
0: sun
1: ya ci na kwaljin
0: kar kar kar la rajina ne
1: gana mandana ngushi wala no ai rubutin no yesha she inda ne yoyi take yake ce ye she daba
3: daba
1: ah suru daba idan
3: gana mandana
1: ngushi wala ai rubutin
0: aw gul muna de yan zana la ay man gudu ba
1: ajab kun yi wara ya ja ni wa ne ya gwaran gogoro gram
0: aw gul muna de yan zana la ay gudu ba
3: ya ba ku yi ba
0: ya
3: ay kan ya ku yi
0: ya ay kurum kulle ba mun ma tin ya ti
2: ku yi ono
1: kuma sha ku yi oro kuma ban ma ya mara de ku yi ya ay ku yi ku yi ku yi
2: fie
1: che dovrò fie bagi giocava
0: fie come caia ma che tarnao
1: ni vuole dio we ni vuole dio camdelo la ya bana roje
2: ngala da dimi
1: dimi are wa sho a to dovrò nya ero ngai dogulla da
2: ah gara
1: chingua shola da yo
2: ah kama ero be ro dio ronma buri zam ronma gade da sai kudu hangal falla
1: yo lum nyangu ya rachotola
2: korori ikmarma kuma am de zapsan ya ahola sai asudin fatrombe
1: yo
2: sai soli ya walten
1: walten ma nyangu ro sutulinya
0: ama shi kainde walten
1: hangal ke jaji
0: dimide shi de dai
2: kuma korori kuma asudin war korori kuma be
1: yo
0: am de ai zapsan
2: ya sai mama toro
1: isemba
0: ama wasa kala tusudin
1: yo shi nguja shola
2: shola
1: yo allo gulkin
0: shi nyari ndu kurambe
1: yo ngada skrinya na ndiro hingila yaisha kushe kasa duro nyai za mama la tarno.

0: kai ya gulu la furu gulu moy gida karatu nan diro te danya askrin yana am be roza faraskram on lo korozu ze nan buro diyo ala parasik hatta lada nda ma bare ro kolle wunye nda ma bare ro kolle kasa ndoro te danya nan diro askrin
1: yana
0: nan diri be ala parasik ala parasik nan diri be ala kasa diro kasa da sira da jinan dido e gonuwa isuyen diro askrande ta nase ta idanu a kasa da diwa a paraskram ade tamtam zade mai ma sawo daji futuwa da ta yare lenye to lokto gana da dan wultiya daji karantu wanda so diro lokto agent bangna sai bo to duro zoro a ndilamza daji denye to lokto gana da dan ishen ishe ya paraskram ta na danyana nan koye koye.

0: Hari hal hundu, hal hundu da ima ajira so kukai, hal hundu na suro durani da su cin bara.
1: Yo.
2: Na zoro gulewe.
3: Nam.
0: Yawa.
2: Towa.
3: Ya hal hundu ne.
1: Sab cin ba? Gira ba wai magar jira su jira.
2: Towa.
1: Jira su jira ka zai da mu. Abotu kulfan jina kan dime kwa jinyan. Mame por. Men tarifu mana mamari an mai kasarin be assalamu alaikum
3: mere
1: kam gono miso fanni ma bole ngo kam la kuru gade assalamu alaikum
0: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: na'am
0: akura manani wa dare bunya
1: wuce ba kura ka chai da fantin ba kuma da fantin
0: ai da yayi ka kora ko sara da ne kudin jas koko no
1: kudin jas koko no
0: Ah,
1: ai zubanin.
0: Ya to motorun zuma.
1: Ta motorun zuma.
4: Nguri sada oro soro.
0: Ah, da wannan wani.
1: A washe Lagos radio, a budum ne suka kanguri sada oro soro. Nya za ta cin ba Allah ku suro ko zai ci. Injas kuma
4: na zo.
1: Yo. Yawa, nura gare yin.
0: Ya bana.
1: Ya bana. Budum jos ko kono.
3: Ah, ngal ne hon yi.
1: Ya bore janan. Yawa kam selum
3: no do me yor to me to skini zari mi dama
0: nam
3: shuga bare kana
1: kam jidan jara hoida jin baba kura kwade
0: yawa ala gabara zamine
1: fudum jos ko kwade kamba kamba kaya yazo no
0: Are
1: kwadi sitara zana ka wolte ndro ka ya bodenya ata ya wani ya fudum das koko no imagine bara jina iwa
2: to
1: ayo khirim das koko shar ba ya bara shar jidi aranabjin
2: ya kore ya
1: ye jangi sir ba ko na Ya sabla kai kin ya kabe go wande na assalamu alaikum
0: alaikum salam
1: na'am gara ko dum da amne
0: bula ma ta mana kin ta shakan gara
1: na yawa bula ma sa ta shakan gara ja kirnyen
0: a we korondo da kirma a na tano gemele
1: na
0: chari dun gozu ara
1: chari
0: a dun gozu
1: a shi na din
0: Yo
1: da Malum morone duzo Malum morone duzo adime kwaye man ye leg num gade leg ande de gade
3: daile
1: eh ngila ko kasa duro nyas kunyana kwatam dina da zamiyam ba
3: zamne
1: na shadirin kai ngawre zai wafsu wono ali malum be amma shi ai ka ande de fantirama ai malum morone
2: kai ngawre zai wafsu wati yarosun notin ba
1: himbe shi
2: ga watulum kan ya
1: din malum morone duzo adi ai awadi ati
3: shi da ade ya rawal jin ne amma
2: ai ga
3: yanzu ya samu
2: shi yawa man yono
1: ya
2: gurdam karasu ka wallahi su toru annan kadro
1: yo
2: malmai har da su ina la
1: ila ngo kam ga de dare mu wai assalamu alaikum yawa
0: yo kinga
1: kidewa gana ko num da hamne
0: ngala
1: nam Babula ga janna kan kimi da kan da zamu
0: yo ka ce ki ka da kan da
1: ya yawa babula nya kirinyin
0: yo da audio ai son kiran
1: audio da ai zaman mu
0: an kiran mu
1: ta muturon zuma zo nan duwen Muhammad Kamsulim
3: ni kan bare la grabore audio da hun zai kana gawon zai kana ya
1: ngairi ma
0: da ta ando
1: kan da dukin da men jin kun uskume koro kun uskume ya da ngairin da ingida awada gair ne yono au ma na dan amsoro gulle yono ai num gade gade zaw nauna ono kaza super tokka ono ai nauna ai kaza supo ai tokono Muhammad Bukar main tarim fu mana mamre
0: yo kaza suddo au nyuma woronum bomba bonum amma yarum konjo
1: yawa
0: nauna de yanu kando ya au ngranda de
1: tokono yo kaza subdu chotto to mumba anjiro awodwe nyima iranum bumba kamo yado de tum airo airo tunga tum ngaide dimin nyawo la nan mani min lai yo awo sha ko na fondo misal ku yela ah yo wan nona da biya namu ma awo awo la she tutu mar mar kulata
0: ade
1: tok duma kollum kuma dai blokto ne reboro chez na tok de zamina ko jela bashu ga lazo amme ne
2: ah aw kuma gulduna da samman bayan zambe
1: be
2: nuna kulandu gulduna de kaza subdu ngai gari usaw lasoro kuma shi kuma aw gaje na gulduna ya kulji zula wanda labare zana do jezu harzu kulji da ta ngam da da tor tamtam mare
1: ta amuraya sarana
2: amuraya sarana dai gonum na kam da wayro
1: izin
2: dai shiro kudimiya awola sha kozna nyiro kunjo tumanu maro shi gari kurma de nozra arishi ma awdo
1: to ba ba zanyana ne kwa boto ba
2: no na awdo kaza subdo no na ri surangai na mira de ne manala kam yo ro de sarana da no na dimin amma no na rungu sar mai rotidin awla jiri kwa misallo goro la awla yuke fato risala mayar charuko awla hudun tumangana ngai ro nona diko shewuro awla hudun kala la awla wura shinno tumangana nona dikin nin dai
1: nda tokdu
2: tokkare dina jiri bero wald arma ya awo ga oktu barekime sar zo mare
1: zo
2: dai sadan
1: ba ai same ba su diam ba ga
2: tokkare dai na kam suran kam awa bladiya sar ngusoro buranda san burumde burumde dai kam duno gana ganaro gulaya burumde kam duno gana ganaro turde dai ni rashidi dona min ba na kam awaye din matar len mare dai yimda yim awadu nyiro cinnade lenum kulad bultar barinim
1: yo
2: kas kausu dawro
1: ade
2: barinim ya aw shin bare shar mar shiro togul aman daman bai
1: yo
2: dai isimi a she
1: aru war ngaira de rengin kuzur manjindo
2: kuzur manjindo
1: denro ndero jimba ko
2: aha
5: lebra da kuzur
2: kaza subdo bare
1: aha dai raskar ya na korare kollena lokti ne ba boro chetna suro koro kollena zapti dilan daji aw kororo kijide kaiwairo kiji kaiwairo kiji won ai kaiwade kasarataro
2: kaiwade karai fe garango sadin be malaga in garango sadin be
1: yawa
2: garango sadia indikilda chidi
1: sororo aram pize
2: chidi injirin galizeya dai amsere ne be ngai chifallai be
1: dire
2: dai suro kare anda fizen nuwangu da kai wata din sai ne karai fe duno aduma karala na da yawai
1: bakin doctor din ayo ga dai kulle nan zuriya bultu adono kura uzen nono ade Muhammad Bukar Mamre dai awo gana da kuma zai shi maboru zo shi da zamnyena headmaster buraya da shi alai bore futu cinai dai Muhammad Goni Lamine sun zo ne kam ya laburni yon
2: yo
1: nasara sai masha ko sai sa shaburo selection sha hen masaro
5: Muhammad Goni Lamine
1: ngai yon na tarno jomi no jomi de kai ngauren zai wapsi shirza miyana ayo gade gade

0: lada kemarin a chata la raga suna ro kambuar moto trailer trailer sotolin romin nan kan ro sanye a wanza zak sana andero kambu sorin bare na shangai zulfo kambu yazo solalarin denen apima andero awlangai tariya so awo gawo suni na andero bawo yo ladan zaka dauci mara gozana are awrin sandiya isu zikcin dalin zuri kambu lardan zaro awo laru sulim bagul zai awo sandiya nya zana da magade gani kambu sandiya stimbaro choro a barezia sorolorin zan kambu turoti dili kama buhari ya sako 2023 lan isu awo zuna idea isu zuna idea ayin so san maso chaman sandiya nya za dai kware kambu lardan zaro satu ndusuwa kusutuna la wadu la ndo da ya kwa lele rega ya rutulu omaza
1: ngila amana tijani na shamo eskin muna shakir maafuska fandila kutu ya wengi miam kasu la mkati lada lada diyo itaida zila dona sharo zuwe kutu wa sudi adye kundo di kutu ya diro sandiyo waljen
2: so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so a wurin kulawa warin gullen da shi ma naftaram don misalo ilmu arziki lardi wuzuna din larda larda din katin zaka su di wadu taida zubana shi dubara wallon ma lardi don biya misalo lardi don shi lardi gari ya raksu kasuru sirin ba su awala mejo sada au katafala gozu kasu don sha lardi gari ya sirin mare kamzana ro walja kwa kazire wani salan shi kalan zun maro kazire walti baktin dai awa international trade barriers be international treaty bi alarda alarda katin zan kasu diyo din so dalilin su kai ba ai mari tikin ro ngusoro biya awanin so lardi din tirin mari hatu au kambatu nan karon gaidi sadin amma sun ne ar mari kakal zin gilajin bawo sai ka tafala katin ro sakana ro walja don ni lardin bi duma ro walzu awani wani nyal lardi daga da kasu din baro walzu so dai suro lardin medin kasu awam adedin bejiya amun din raksa awoni awoni ma atti raksa chasu kawai da kuru chasu na mare raksa riunun guri gwamnati ro gaya awaci da gare raksa shilan sirin na so dalila da duro su ka dole lokto ne gwamnati laye lardin zalar da gadiya kasu juriya da ro tari su la su su kata do su kana ro walja rumin lokto gana girzuna ro walja shi kalan zuro isu kuturo waljin
1: ngila bazana na shamo iskin sako bayan barin malan mana sandiye kirma kalangi au bilar da gade ro kan butulo baya da kaziye mana dima kasarata mana manya gile kazi jiri so sandiyo waljin na so sandi bare una shadi ado wintiya
0: bare una shadi are nunuma au shi kuma wajin da bare mare bare ja kan mun zuru suladin masrawo fotu kuma au malam begul zuna ade yi shi lardi kalanzu lardi zamrumin na dama kambudu suladu sha lardi kaman za 30 din shi ma lardi zuro a rabin gulzan da suwan din no ajiyar da train no amma lardi sulim ba gulja bare yau kalanza kambudu sulim ba dan isu kambudu burjin burjin ne bare yau da kwari isu a shi ma da isu tamtam bara wajin kijijin bawo kambudu sulim na do da isu gana la daraja ra waljin amma sulim ba rollo ma bare yau da kwari bare zan kamun za isu daraja bare isu waljin suro bulu suro lardi din da isu ngujin da daraja ro kamar tuloye da isu wandin bare isu waljin
1: ngawalan ade ya samu ga lardi Nigeria Allah wazina sadu indin findin sakudo ne kirma kurallar da dina Muhammad Buhari lanwazina lankalan gida da tukara kan bai tudin baro isu waltina tanas marashi prime minister Lamar Adam hutiye jero kanin galar Nigeria wallon sakudo kalan gida zaksana da
0: ai kuma lokto Buhari kalan gida zaksana gulluma har kuma fotu sai zaksana kai kan da zaksana da kana rogi amlar da da bare da san maso basarate lokto zaksana ran kambudo lardin bare tin da amlar da da sitin bawo kamso da lokto din na sha an zuro ba su harin kambare sa da makwal zana na sha bare zan so lardin bare jan so da kambudo

0: labari
1: to da maro first cream don ne kurabare kirni na karam modu ita gaskiya din shi makla larda don ne brumsa da ade sande katab don ne kariatan mai so larda maskiratulo dafta ade shasulho waljinta nas maro na shakka zido ne moto kumbuye ade mata manzira so wajin ma ade lan jawhara gari gabsinan zaro kusa tare ne bayin ita ga sailan beji malan tijani adam waziri marim don ne jami'a krebornes akashim ibrahim university gultin ma bayan ma na salam mararu ne fandilar da ya wuzina ma adema ba zanna abba kurama malam da ne ari kalce maranti do ne an dia gayyo kunnar ne first come di adi ya gutunan karo
2: ba zanna koro in bi amma na sha tu mangana ba malanti janiro wanda ke mana kirma ta man zub suna yi minister da lamar ra kirma ari kalce ba yanzu na ran nan mun rumiya awala da kirma ro nzira sidin ne dio rutin surallar da dela kaman awala ya su ari isfaltina ngo ba zanna an dio mana do ne barin gude suku ade sauyi isukur ma kan budun gu wani lardidin sinan sonye kirintman da yofuti yade roba bayanni min kirmaro a kasuro lenimiya zupsin sakulan zirar ma to ndina sai suroka o ade lan taman da man zira to ndotin ada putilan isu hatta sana piu yade ma zupsina do wallon lard Nigeria
3: shi kuma lamar ilimu razu lardin futu a wuda nan beji a wurin gallimin na wallon ma misalo sa na son galti da badiyam shi yana mumrumin sa'adu in galti badi nima da sa'adu in kuma clan zin mana nimin da da yawa sa'adu in 2023 yawa fini local pindin yakin da locked din tai kuma ro kudedin yonda kawo da du indin pindin yakin din da mana shi da latin ya yo a wadai na lan wutin din locked din kuma isa katafala goza kare kumbuye citila diro cizu har lokacin da tumangana in jasinginya ta sado masare atuma ya ta safal mai duniya ruwan soro lezina yo kuma lokto du gonum kuma gonum ya kuma tumangana do falin da walan na cousin yo lokto du wonum kuma wonum ya da ku aka taka da sanya fiye da fitinar guljan gaidi ma kuru awode nanan asutin din kare kumbu ya san maso gidiya biya lahan za suron san maso gidi biya laha suron sandima an mari ga fulutinar kuru putugul muna dai ngal tudu gota dishi mangai da su kuma ngaworo walta manadar walwa kwamison nado ci zinado lizupsin dia kwamison lokto na yar tulura ko za kuma nan go dufali na wala so so kuma ta kwaci da yar tulu da razu su yar diyo so yar aka wala adin da ku lamar razu yadin kwa funye na da adin gullien
2: ar kwami ya fu tudin gultin da to ndi
3: kwami ya fu tudin talaye tinzin panjin maru to ndi
2: sai ro turin lamar
3: ar mara sai kuma ndi banazu biya kala fu na fu zu lokto kuru go zu na ro walzu kuma ro fu tudin manatin ne kasuro lenmiya a wala fallan da kwami son train a wa zuna da mutum malum ne zuna da bare wuri sala sai kran zage ka zido kasuro in kasu kuma kare bare za saudin da sadin din kuma ro kare birin gana gana lo bare zuna amma son ne mu kon din ga wayin bi da kuwa almar kol za kasurin kijiro girzi lejin bawo so dalilla da su kin ratsaro zana da su kin taman kare din amso in shan murad zana ro walzu kasurin kijiro kasuro zubsin baro walja dole taman cijin so kuma ya biya taman gana cijin turunawa atin alai sai da klafu na raksu isu taman da sukurin kurbutu gultuna dai klafu na ngai da gotin da ya turo wallono ma sandi bare udale sai da lamar doin kuma kawo kare ya doin faida tashi lan bare sadin din isu niske da gwamnati da banazu subsidy gultuna mara shiro sakku ba da wuri kula niske na wani masu wani na wani ma ala yasi da kalafu na da isu chai ban gawai da mawa cidaro ala yi banazu da su na wajen
2: ala kirma ya doda ne na sha ba zanen rewalti ya kare a kawo kula isu a da ya zautun zu bare masa ya soka lafijin taman kumbu ya isu go ba zuktu ba da zina sai amma kur a wado ya bare da sadin da gusanin mamrumiya taman da tirana taman da tirana sai ai ba sharawa na shashi bare mailan
4: yawa a wa mai da kware le nima kuma malume mana riga na le zana mare wanda kuma burzuna kuma wanda ruya ne salaja wulta zaujin ai zaujin da gullumiya farm input do kuma misallo taki ya so kurunso a wala bi an gai kulor ya da yake so kindawo petra da zautu so a wala so isu zauja bare ma da salaja nafsin galzo shirya auro kulodin cejin da auro hirro kulor so ninda na mummuniya riwan zuba da inga wajin shi yanga wajin kama zai yanga wajin da Allah kwari su kamburu cha bar wulta taida zu cijin illa futuka malume soro cina da yi isu gwamnati taki so kare ga suna so har subsidy digin su din niskiya ragin su din bare wasu ruso din no wallo ma

0: sala ala ya mara kambudu kala fu na fu fu re kina wata zaujin ga wata burjin ba
1: ali yof kirman ga walan putu jami'a soruna bare sadin munde so ado wutiya kimunde ro saido ne sau kare ado ne kirma bare zauye suku bare da greza kulana so biya
0: bai ande ya samma so bare ma bare da ya bare da ya yin bare bare yana yin tulena samma kakanin ruwata ai yazum ai fundun mu na murumin yo awu yazum mare fannin mara kullum curum ya ruwan bar walor ma bari kalami kan bawo kama me ngai kuma afima gari ga rusudin taki zawwa kurun futtela zawwa kindawa petre zaw kuma kindawa ku dara dun yaron
2: litafal
0: ne lenum eka fallar gutumiya eka ga na za lita tururin shago
2: to ngana buladan dun disoro a wajen samu
0: adai ha lita tururi mi do lenum eka fal gutum ba karala baki mai kilata yo awar nan mun gutuwar san mata manum tuluna da ngamban murumiya salaja ya zamba ofin da mama bara waljin da ya bari sha mangarnin bawo kama bai mangarjin bawo da ya kuwar afudo awu awu nuske da to nuna kama atambe zuptuna har da shi ma da isu bara waljin kuma mutum malami guzuna atambar guzuna har san makare ya ka dewa kwajin bari ya ka mu iso ga iso burono aramma masarra gauriya shinkafa arin koji kare ma isu burzuna bawo ku losar yo gullin na losar bu dumen pindin kanta biska ya manera fira kan ko wonde yo ade san maso biya na gulle na biya niske da subsidy de bare yoso da yoso niske so ndo no wollo ma da ya kwari kan budu burjin
1: malan tijani shi ta man so ade isu zubcha loktula siya water strain
2: ade
1: aitu loktu shuma lan zubcha wonde train ro au bi na sha gwamnati din no a na kasuso edin karaye aitu ta man shuma da au train bar waljin
2: to awo manam gulluma mara mana shi klan zam numa wore nan mum sha karanum asuti zambia sunna shi klan za tumai a wore wazana da katafaro in gotin da katafalgin indigin ya kagin jiriro ranuma man futu malum me gulzuna dai awa do faida ta shi lan bare sadin da zubsudo yin wai taman da zubsunar wai rakum sha walta klafu na soro bi an gairo lezinin mu wajin ba kuma kuma lokto ba furnin din manana maya kuma ro cameroon na chatta a wani nan zan bare zan da wanda ya wata yin gulzana wanda sa tulun yin gulzana ngusoro shi kuma cameroon ya da wa zana da awa futu gulle na da subsidy ya rutama sai rasa laishin chatta ngusoro na harman biya sai din sarin sa amma atto son yayi cameroon da manarin kare sai din lejin son biji amma ka zana lo prosi ishin madmai sai ro na tutudu subsidy ya rosaladia kwa allan sai smuggling sa dukwa kasu diya ya dosa tuli so dalilla ne su kicha man sala a kare kan zari sha ganalan galawu duwo a wutin amma subsidy ba

0: zikin misal la kuma ndai Najeriya re kambo andiro ko do badan za zikin bawo dalin zida aure kambo soro amde yazo yana re barenye ne nan den gapsuna yi shinkafa ngauri masar aram aular na sorin bero lor ma kuskusa awo shinkafa ka hanza da awo shima da kamgu ya shamura da zai amma chan larin de primary wallona mota kumbu ya bero wallona ma ade anza zikin
1: kurabari
2: to da maro first cream do ne kurabari kurnu na karam modu ita gaskiya din shi ma kala larda do ne burumsa da ade sande katab da ne kare atan mai so larda maskiratulo da ta ade shasulho waljin tandas maro na shakka zido ne motu kumbu ya ade ma ta manzura ya so wajin ma ade lan jawhara gari gabsinan zaro kusa tare ne bayin ita ga sailan beji malan tijani adam waziri marin do ne jami'a krebone kashim ibrahim university gultin ma bayan ma na salam mararu ne fandilar da ya wuzina ma ade ma fazan na abba kurama malam da ne ari kalce maranti do ne an ji agayyo kunnar ne first come di adiya gotunan karo
1: misal lollar de ku kumbuin tulukin ba usuro patin faida cikin sha
0: aha sulfuro waljin kuma narin awo gana awo awo misal lo gana yena mare awo buware yasa da nare an ma misal zo
3: long term benefit
0: da are buware boda zak suna are biya kamso biya da za shek ta gasa awo bare za shi sai ma mukon zan zo warin ya zo
3: ade
0: amma look to kadaro basar tena kumbalin tin zero walza andia kamandia samma dolen dero kuloro lenye bare da bade kata fare shi ma suka kawa kan buda burzu sandi klan zai aka yi lardu kuma a waza zak sana ma are kawo ganar amsoro da da basar ten da yi kware zaufan zai da ya kware samma kuloro walta le za bare da sadiya da isu kware kambudu lardu zan kware isu a wajin
1: ya sai kuma bare so surwal lardu derin abiso gwamnati ya ce sai rosu ya sande lokture ne isa kumbusa tulimba wajen sai ya so tuliya ne a wala so son dai da
0: ai gwamnati da zaksuna har ma samar lardin bare maza har da ya kware awo gwamnati da sayro farm input tare taki so kurun futiye so a wala gabsuna biya kullun fere tana samma so sayro niski har sayro sidin subsidy har sayro sidin au raksuna diya har sayro cin ari cidoro wallon ma lai bare da ya zakcin ba kumbu da futu mazan lardin isa tondin
1: malti jani kwadre da jiran mu shamo ishena mana fandilar da ya putu yadin
3: ade
1: ngokuru mana do ne kalangi zannin kazi do ne suropati zukci ne sulha matu hatta larda maskima wanda ya kan butu kin so muna din an dio zahira wajin go bazan nay bayin kadakla da su da fani nay na shal razu do ne larda lan kuru min alloran mu shawal jina gwamnati katab gozina da
3: yo a wurin wajin da a wadi tulam diyar waljin kuma nan mun rumiya katab gozana mu attadin ilimu don biya a razuye ngai na sarai ne beji ranin bodam da zangamiya aw restrictions gnamiya a wadin bulamin suluin da la damumin aw na garin isnamo bulamu gahin da ranin damumin so nan mun awo ilimu don awai razuye kuma futu adine manazina da awo indina lanturin shi kuma maslaha da darada turin maslaha shi ma shi ai adu katab adu gota din am doin gawaru lardu ya duwa sulwa matuwa adu chado ta wadan za adin bero wallon ma taida zubana zai kurukin indi mai dawo din da rada dai a wadan diyan ishin marin sandiya sandiro da loruro waljin naw ngusoro salan ngo bare ma bula mai bare din ngo zau fitin sanna amma sandiro boda da kam a wadiya ya isu gana kanza at jiriro waljin man a wadan diya ya isu na da chilo au da chida no gin salad kasuro chaudoro wallon na monzu saladin ba kuma misalu a wadan bare suro lardu ya sanna marin dufi ro saladin din lardu gade isu na logana ro wazu dufi akro waja bare lardu ya da bi sadin kuru atma yi da nan ndi so na da ta don rumiya sandidi apimai lardin zarin katafado bare uda bare ro sari banazana din shi ma suka taida zu sandiya banaza har kumbudu da sanan zarin sari sandiya su la da gadero satulino wallon kurusun ilmu din kuma razu ya maratuna har sabisoro ko kuralan botin lardi dingila jara yana ro wallon ma wanda ya shi gwamnati da lardi ma da hangan zu wai kin dawo ya sagok chottokalan sin kuran nan murmi a wani gwamnati so ne din sanya filarin sanina samma so lamar kin dawo ya so din amma cha kwa hangan zu lamar bare ya local su kuma misal a wani kra kin dawo ya ce ne din biya suro sanya million fal adu da goza bare ya lo chakoro wallon alai siriya na da sadiya usa uwar Najeriya lan ta mangana kare China maro ya din waljin alai siriya taida zuma
0: jire
3: so dalilare suka katafadiya doyi bare ma so do ainihi sandiro bana sudu miskiya lan raksa sare kuru ngawo sannan din a wanzu barezana mara saladin riwa sonde no wallo na alai sai da

0: amma kakkanuwar wannan nama kakkanuwa da kamar cinera a surushawa ma da dufalin yar arakan
1: na'am ni ayishin kafa da wazu ga na farzunan suna da
0: kafa da wazu na suna ta mangana na sha da wannan dai na ta fitar da kare indar maruku da wazu da kuma kira ita ma kun da saudi mare a yau kurman kuma roshi a arum biyar shi kuma arum shi kan da na robbin shi arum din kuma arum din na robbin shi wallahi na yara dofin din din
1: pinin down
0: dofin din din
1: pinin din
0: din din amma kamar ta san da kurare na yara a dofal yar injiya amma shi arum da man tuskata da yara ma kata yin da nan maradin din ma har sa kurare dofal yar yawa ko kurman shi a makar da yare shi ne kana la shi gana a wasu wallahi burana naira dukin dinar kuma shi ya ci dukin dinin din na wallana
1: inda pindin da wallo no
0: pindin din din
1: pindin din no
0: pindin din din
1: are burin ladina
0: yo da kuma a wannan din
1: yo
0: sai da mar duwan kuma burin da gozan ba burin da gozan ya gana la har su yi sa kana sai a sarro su din
1: ba amma ka so duro ga bari zana do
0: kasudro da bari zan ando sabu gode yo kurman shi kuma ran shi amma buwon su kura da wallo na ma sai masar da yake sai a naira 2000 amma masar bu ella ne shiro kurkura da ke ci wuce yari amma kuma ran tasan da kuma ran dufal naira ne a tasa kura ma da
1: na'am
0: tasa shi su dan da dufal a naira ciwa da dufal nan da yanayin tasa kura da yankara san maso
1: na'am tasa da gade-gade
0: tasa da gade-gade amma lama har kamar su tasa kura da du injiniyar arakan
1: du injiniyar arakan
0: du injiniyar arakan lama ya tasa kura da amma ga wuri da bin wala da shi kamar shi wanda da shi naira du injiniyar ba
1: na'am
0: amma kamar tasa da shi naira du falla da bin ga wuri
1: ne dire ga wuri billa ki me
0: nga wuri bullu wala sabin dai
1: na'am
0: ayo kurman amma ga wuri kuma mere so dai aja ma son dai shi gana kina to kurum duna fara shi na yara yar lar yar ut ta sa kurade
1: ngira
0: ran da yar ut ba
1: ngira umar habib nyura skrin yana
0: dan ada andara su ce kiran ta
1: amin ya rabbal alamin kasadun mu prescram taman kare haka su ye darasun kilometer fiskus kod dud a uwa filansi fm assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: na'am dufan dai
2: mu muktar ma wanda ke esko
1: muktar bulayin
2: bula jakana ne
1: na'am muktar jakana yawa
2: bika a wata lanna da dauri fulafai
1: na'am
2: dauri fulafai dai dera dufin diya kan
1: ta san da wuya su ronzo
2: ta sa tumatir rare tiuro universe ya kubasa
1: nam a kuru kimelabul
2: gari bul sag yayi moro shiro gulden
1: yo yafi moro shiro gulden are burin ladina
2: dina
1: nam
2: yawa taman kwalje buware she naira dufindi
1: nam dufindi shi walla
2: bu zam kareya
1: bu yo kareya mana nam da judo
2: judu ja kana baga kare abirin sotoria tapsa sotulin
1: nam budu zamdi nera du
2: alla du findi uma yakiyu ko budu ro budu
1: yawa
2: ari akai
1: ayero adin konno yero salede dina
2: wallahi bulari adin budu har yo ma ba ka jiri ga kiwa kayu ko
1: yawa
2: akai taman kwa wai galo shi embe gara tumatir rare chakrendu nera dufal nera yaruwa
1: dufal nera yaruwa
2: akai
1: na'am gala ushe kasa da ba maktar
2: birindiro wallo na ma nera dufal
1: na'am ushe maktar
2: yawa tun kara kasu ya
1: la moro shi so la lobari zin
2: moro shi lobari zana
1: na'am
2: shi kilo awa moro shi shi kilo kilo da nera dufal yarin ya so yarin din tuna
1: na'am ai misalin kuma kasu biska da mau ko zuna da ayi taman so da train la flutin
2: a flutin ne ya mara train ba kare hadin
1: na'am kula wushe kasadur
2: awa bi da furo yake
1: ngila har mamaye
2: ari
1: ngila
2: ala ande ko sike sa
1: amin ya rabba.

daji na landare dajiran faraskaram de tamtama faraskaram dok rauma so illa le wishe hello haye do kashe su sawa in cire wa bana da nan da faraskaram da daga kana rata na so engineer don ikonyi hafsuna kurwa de ma wukullahi hasan muhammed do hasan kallan non wa made nan da faraskaram da don ge daga kana ro wannan dia fajarra sai kam kawwa.